0: Ziweze nnyo mukala Samayanza tuulize omulungi olukusedumirwa ggula Simba. Nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala, Alfred Semba jwe namawulire mu budde buno. Enteekateeka weeri ey'okuddamu okusitula ebyobulamu mu bitundu ebimawokota, kati awe watwalira mpigi n'awalala, ng'ekiriyo bwe kwongera okusitula omutindo gwabo abakozi ba gavumenti nga n'abasinga basawo, ssaako n'okwongera okulaba nga amalwaliro ga gavumenti gasobola okufuna abantu ababeera balwadde nga bajjanjabwa. Embeera eno Alozi ya Ssengendo yagigaziyiza.
1: Mu alipoota gye basomedde omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, wamakota w'omumaserengeta era nga minisita mu gavumenti Susan Nakawuki, abasawo bagamba nti embeera mwe bakolera ebakaluubiridde nnyo, nga n'oluusi balowoozesa okusula emirimu gyabwe batambule bagende. Akulira abakozi mu ggombolola y'Enkozi Edris Ampagi mu alipoota y'abasawo agamba nti embeera esinga kubakaluubirira nga bafunye abalwadde abayi, naye olw'entambula enzibu ennyo eddala beesanga nga bafiiriddwa abalwadde mu by'okusaaga.
2: Tulina okusoomoozebwa era okulala nti ekitundu kyaffe kino eky'eggombolola y'Enkozi kyonna tekirimu ambyulensi, ate ng'abantu baffe bafuna emergencies nnene ne referrals nga zeetaaga okubatambuza ku sipiidi okubatwala malwaliro amaneneko ku lino, naye ng'enteekateeka ya ambyulensi teriiwo. Ekiwete abantu abalwadde baffe abamu okukosebwa ennyo mu ngeri gye batambuzibwamu okutuusa kubatuusa ku malwaliro amanene ate nga gatuli wala. Ku ddwaliro y'Eggolo batandite waadi yaffe ntono nnyo erimu ebitanda bibiri byokka, ate ng'abalwadde baffe n'abazaala tutufuna ennamba ennene nga beetaaga matanite woodi egaziyizibweko okusobola kwakuleetinga namba azeezo. Era eddwaliro lyaffe eryo amabaati gatonnya, incharge agezezaawo ku replacing agaba gakooye naye buli kaseera gasiiba gakoowa, nga twetaagamu amaanyi ag'enjawulo okulaba nga tusobola okutegeeza roofu yaffe kubanga yo mbutuufu eruddewo ddala.
1: Bagamba nti gavumenti ezeesuubiza okubaako engeri gy'ekola mu kusuumusa amalwadde agali mu mpigi ateegawo ebikozesebwa, naye kino kyalemwa bakoma ku bigambo.
2: Mu kitundu kino ekyamawokota South tetulinaamu health center 4 ate nga health center 3 zaffe bwe ziba ziremereddwa zirifaringa ku 4 naye teriimu mu South muno. Kitukaluubiriza nnyo abalwadde b'omu kitundu kino ng'ensonga beberemye babulwako bayinza okugisindika okumpi tukuwa omulanga tumalayo gaffe aga center 3 mu mawokota South waakiri basuumuuseeko limu oba eryebuwama oba gaffe ag'ennindye n'Eggolo efuuke 4 3 zaffe zibe niwe zirifaringa okumpi.
1: Omubaka Susan Nakawuki era nga minisita omubeezi mu gavumenti ya wakati, olukiiko lw'abasawo alubaddemu. Omubaka Susan Nakawuki era nga n'emutuuza mu ggombolola y'Enkozi agamba nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubanga embeera y'ebyobulamu mu disitulikiti y'empigi erongooka, naye yeewuunya lwaki ebyampigi byalema.
3: Naye ng'ekizibu kyakutambula, tutambudde tutya okutuusa abalwadde nga ambyulensi tetulina? Njagala okubategeeza gavumenti era eyina polisi nti buli constituency eyina okuba ne ambyulensi nga si ya mubaka naye nga ya gavumenti. Era okumala emyaka 7 buli mwaka wadde bagabira constituency ambyulensi abatalina. Mukyala Dana namubuuzizza eye mawokota n'agamba yiimu ab'empigi wano muyinza okuba nga temufunanga. Ne tusooka tukaayanamu awo ne mugamba newe twandibaddeko n'omupiira gwayo nandibadde nkitegeera nti tugirina. Twafiiriddwa abakyala abawera 3 nga bazze okuzaala mu health center 3 ne balemererwa ne baba referinga naye entambula nga tebalina ne bafiira ku kkubo. Ambyulensi olumu tugitwala ng'ekyokusaaga naye nga kibeera serious.
1: Abatuuze mu mawokota y'omumaserengeta bagamba nti mu butuufu embeera y'ebyobulamu nabyo basobedde.
4: Tutina tino eŋŋenda okuva wano okugenda Enkozi oba Eggombe, naye nga mu butuufu abantu baffe oluusi bafuna obuzibu ne bafiira ne mu makubo nga tebatuuse.
5: Omukyala agenda n'abeera ng'alumizibwa obudde bumuweddeko ng'ekyamazima distance nene okutuuka Enkozi oba okudda Eggombe.
1: Disitulikiti eno ey'empigi erimu eddwaliro lya gavumenti erimu eriri ku mutendera gwa health center 4 erijjuza n'eribooga buli kiseera, amalala gali ku mutendera gwa health center 3 kyokka nga nago ebikozesebwa byakekwa ddala. Alozi ya Ssengendo ku Radio Simba mu disitulikiti ey'empigi.
0: Akati meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agamba nti yagenda kukunga abantu b'ekalakaasi bazibe n'ekkubo eriva e Masaka okutuuka mu bitundu by'Omutukula lwa nsonga ya nfuufu eyitiridde obungi mu kitundu ekyeyo. Agamba nti wandibaddewo ekikolebwa waakiri minisita ayingire mu nsonga bunnambiro.
6: Meeya akulembera ekibuga kino Masaka Florence Namayanja atabukidde aba kampani ya Chipo aba China abapatana okuzimba oluguudo oluva e Masaka okuddo Mitukula n'agamba nti bano omulimu bagukoze kasoobo ate n'omuwendo gw'abantu abafiira ku luguudo luno gweyongedde olw'okuba nti Abachina tebayiwa amazzi we bakolera so ng'ate ne bizinensi z'abantu omuli amaduuka mangi nnyo gagaddwa ng'era agamba nti Masaka City Council era tekyasobola kusolooza musolo kubanga abantu bano tebakola. Meeya bano abawadde ennaku z'omwezi nga lumu ogw'omunaana omwezi ogutandika nti bwe baba tebalina kibalazeewo agenda kukunga bannamasaka beeyiwe ku luguudo olwo ate baluggale nga tebakkiriza mmotoka n'emu kusala agenda ku booda y'Emitukula. Meeya era yakutte olupapula ne peeni n'awandiikira minisita akulira ebyenguudo ng'amutegeeza ku nsonga eno ey'okuba nti omuwendo gw'abantu abafa ku luguudo luno olw'enfuufu ennyingi gususse era nga mu lutuula lwayiseemu abakanso ssaako n'abantu abalala abebeera ku luguudo olwo ategeezezza nti kyamuwaliriza okukwata peeni n'olupapula okuwandiikira minisita ono amubuulire lwaki abakola oluguudo luno Abachina beeyisizza mu ngeri bw'eti.
7: Nze ng'omukulembeze atali wa bigambo wabula ow'ebikolwa kyentegeeza abaminisita nti singa omwezi gw'omunaana gutuuka nga tewali kikyuse ŋŋenda kuyita bannamasaka eno ye getwe egenda e Tanzania ekkubo tugenda dizibwa tewali mmotoka ejja kuddayo kuyitawo. Nawandiikira minisita bwe nali nsoma mu dokumensi ez'oluguudo ne ndaba nga ne sitandadi kwe bagenda okukolera oluguudo balinga abakozesa face dressing bataddeko akantu katono nnyo kotayinza nakukola mu kompawundi yo kubanga bw'oba okola kompawundi yo katugamba okola ttama okola first class naye ng'ekintu ekigenda okukolebwa ku luguudo nakyo kyeraliikiriza oluguudo lusitula emmotoka enzito eziva e Tanzania oluguudo lwetaaga okukolebwa ku standards ez'ensi yonna naye nga tulaba ebigenda okukolebwa kyekyo ekyampaliriza okuwandiikira minisita bagi batumyeyo basindise bayinjiniya okuva mu UNURA.
6: Ate ye kansala Nabu Kenya Jane Francis omuluka gw'ekiziba ng'era awangalira ku luguudo olwo oluva e Masaka okudda e Mitukula yategeezezza omuwendo gw'abantu abakafiira ku luguudo olwo olw'enfuufu ennyingi nga kati emmotoka bw'eyitawo endala ebatayira bajeeraga olw'okuba nti waliwo amalwaliro agali ku kkubo abasawo kati batyayo okujja olw'okufuna endwadde eziva mu nfuufu eno okuli ne ssenyiga era kansala nnyonnyola bw'ati.
8: Ekirwaliro kyamwenyebwa naye ebiseera ebimu libeera sibe ng'abasawo batuseewo olw'obulwadde bo bennyini bajja okuvumula abalwadde ate nabo ne bavaawo n'obuki n'obulwadde ssenyiga okugeza kati nabo beesuuliddeyo bannaggamba.
6: Wabula ye yinginiya Olaki Ronadi ng'ono yeyakiikiridde ekitongole kino eky'ebyenguudo eyazze ne bayinginiya abalala yeetondedde abantu bano abakoseddwa abafiiriddwa abantu baabwe ne bizinensi zaabwe kyokka neyewa obweyamu nti bagenda kwanguyako okukola oluguudo luno era mu ddoboozi lye agamba bw'ati.
9: Era on behalf of the project and the team twetonda nnyo because tuli wano tuli kuzimba naye those are consequences but twetonda nnyo batusaasire for those who have gotten accidents for those who have been victims of dust naye tugenda kufuba nnyo tukole oluguudo tulumale so that ebizibu byonna bikola kibiggwa naye tubeetondera tubasaba mutusaasire ku abo abafunye accident mu bugenderevu oba nga tebagenderedde as a result of byonna ebitambula but ebizibu bya project ebisinga kati biweddewo tugenda kuzimba
6: kinajjukirwa nti omwezi oguwedde akabenje ddekabusa akafiiramu abantu 12 kaagwa ku luguudo luno ekimotoka ky'amafuta bwe kyajja ne kitomera takisi eyali ejjamu abantu e Kabonera mu disitulikiti ey'Ekyotera era bonna ne balusuulamu akaba. Ku lwa Radio Simba, nze Margaret Kayondo mu kibuga kino eky'e Masaka.
0: Kakati emuli agava kebulugwangu ennaku esatu ezibadde ez'okukungubagira mu lwatu Ayatollah Ali Khamenei ziweddeko nga bakulembeze munda mu ggwanga era Iran balaze ensi kye badde baagala okulaga abantu okukunga wamu nga balaga okufiirwa omuntu waabwe nga kino bakiraze batambule kilometers 10 nga baina sanduke ku mitwe era nga balaga tokutibwa kwa Ali Khamenei kyabakosa nnyo akati nga baagala ensi etunulira obwenkanya wabeera obwenkanya obunaddirira mu biseera eby'omumaaso awo emmaaso ezijja maaso awo kisuubirwa ojja kubaawoera embeera endala ey'okutunulira ebyo ebinaddirira okuteesaganya okw'enjawulo okutuuse munda mu ggwanga eryo okuteesa kuteekeddwa okubaawo kubanga okulwanagana kwowe kuko omukulembeze w'eggwanga ery America agamba nti kwayinza okuddako watabeewo mbeera ya kuteeseganya.
10: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
11: Eno ye ssaawa y'endala
12: ku lubogola.

0: Wano kushenda mumu samba kasa tufemfe radio simbe mpologome yedembe. Mwongezeka meza mamu ise Chris Evans kawesi. Edashika zozi zinoziri mukaga. Zezule yo kwele sawa etano. Eze ncha ulunako. Njagala okusasira kumuganda wange. Njagala okusasira kugende. Eri mwanyi na ze Jemba. Jembo mtegesuwe bivulu. Mutabani wa Gerard Chiwe wayafiridwa mama we. Gerard Chiwe wayafiridwa mchala we omukuru. We yasoke la daru kuwasa. Sima ulide malunji bambi, Jemba tukusaside nyo, ulumi bwa mama buli muntu ye na butegera, nsonga nene nyo, tukusaside nyo, banga mienti ya kaungezi. Bajia kubela walimu Akra iti makaga Jemba, atoro incha. Okuzika tuja genderi ebu wala na bila tumuja kubanga mbitegera Jemba bambi tukusaside nyo muganda ange nja kuwa maulile agafa mbitundu ebienja ulo omwana wabandi mubiru Lawrence oweru nyolia katuwa maulile
1: madamu kuni weba letuweleza amanya gide omwana wabandi mubiru Lawrence yansinzi dewa ferinyolia egule nasude kusakilo na kule gulo beba vubu kawa na wadewe gumbali domze kuchalo kabembe mruwele district gombolola ye vamunanika avubu kabano bade badira omuzego kubanga baba emwanyi zabatuze kigambibwa nti babadde nga basatu naye nga balina obwana obutoototo bwe busooka misiri gy'abatuuze so omusajja yabadde ayitaayita mu musiri gwe emisana tuku yakwatiriza akalenzi akatokano nga kazi obukutiya kagezaako okubba emwanyi be katoka akwatiddwa era ne kataja abavubuka bano wenjogerera nga bali mu kunoonyezebwa ku kyalo Kabembe awo mu Lunyolya mu Muluka amanyi omwana abandi ensirinyolya
0: webale nnyo mu biru Lawrence erunyolya abanange muve mu misiri gy'emwanyi z'abannammwe

0: Oli kulubogo la Simba nkwaniriza mukaseera ka kyanako. Kyanako wano wetuyambira abantu abava mu bitundu byaffe eby'enjawulo ku byalo byaffe abantu ng'embeera egaanye. Stories zino abatulaba ku TikTok live tubeerayo ate abalamu tusanga ku YouTube noonya Koni na Lugwa kyanako. Awo nno wetusinziira namu abatuuliriza ku lubogo la Simba ne tukola omulimu ogw'okutaasa ku bantu ng'embeera egaanye. Nina omwami wano wangambi wali kansala. Kaleba kuitani amanya.
1: Enyo lyange nze Mbazira Samuel.
0: Mbazira emyaka.
1: Emyaka 3 mwezi 3.
0: Mbazira Samuel. Emyaka.
1: Emyaka 3 mwezi 3.
0: Ozalibwa wa.
1: Nze alibwa Namakofu.
0: Namakofu kiri ludda wecho.
1: Kiri muluka gwe muluka gwe kireku. Gombola lye wa busana. Yoro district.
0: Okay. Walio wasomako.
1: Nasomako.
0: Tata jali.
1: Kaka senior 4.
0: Tata jali.
1: Tata jali.
0: Tata imwami ani?
1: Imwami Dodoviko Kasubba.
0: Ani?
1: Dodoviko Kasubba.
0: Dodoviko. Kasumba?
1: Kasuba.
0: Kasuba. Ate ta, ate mama.
1: Mama na ye jali.
0: Mama yani amanya.
1: Anastanzia naba yizi.
0: Ani?
1: Anastanzia naba yizi.
0: Aha, bo ukoma musini ya 4.
1: Ukoma musini ya 4. Sente nezigana nezibula.
0: Tata yakolanga mulimu ki?
1: Tata yali mulimi.
0: Otyo?
1: Ni mama na mulimi. Nene kanila kati bakuze bakulide
0: dala. Emyaka jigenze.
1: Emyaka jitada emyaka 8 na 6.
0: Ate mama.
1: Mama ali emyaka 7 na 6.
0: Ocho. Okomye mu senior 4.
1: Iye.
0: Oyiza ki?
1: Iza ntandise okupaka sa.
0: Opaka sotya. Walima.
1: Wali nanasi nokwenda munanasi eyo side the choose eyo. Ne nkoyira ku bagagga abamu.
0: Ng'olima munanasi zaabwe. Basasula batya eka.
1: Eka basa sule mtwalo wakati we 10 n'omunana.
0: Emitwalo 8 oba 10.
1: Iye. Kisi ndya ku
0: mpuku. Nana sisi sala emikono. Zisala mikono.
1: Zisala mikono. Obugundi bufumula ma bufumu waina upau dogo. Bugenda maso.
0: Okay. Ati obo ino kwesa bika.
1: Okwesa bika gago. Glove sengalo.
0: Ni gambo tusebigere.
1: Ni bigere.
0: Ocho. Nu waso muchala.
1: Impaso muchala.
0: Muchala yani.
1: Mchala taliwo
0: yafa
1: toya ukana ukana
0: amanya bali bamwitani
1: omwana om
0: omchala bali bamwitani
1: bamwitanga Winnie Pamongo yali mutyoli
0: atonda wange Winnie yani
1: Pamongo
0: omusanga wa
1: amusanga kasane iyo bisere nali mvuga boda
0: ulimi ngo rumanyi mchori omukwano utya
1: nali manyi mukuru zungu rutono tono
0: nga gwolo ovuga boda ovude mukulime nanansi ovutya mukulime nanansi ato kudda mu boda
1: nafuna picha au natandikira mu boda gali kasana eria kasana akunana singa wen staging akasolodi ewe natandika naye ngeda mvuga mveyo nako nokole yabo kolezi katomuga gali ne njitunda Aure bizibu kale byaliwo bitono tono.
0: Byali
1: bicha. Kale bichezo ya mine gari. Tayari tayari ya stage. Ne kale nga stage nga yali chairman. Defense sorry. Nyali mumanyi. Ne kati sente zayo wo yali ya bay. Stage yali ya kakadeka mu bamwe mitwala abiri.
0: Eye gari.
1: Ah, mu stage nga wamu kati bofuna pichi no jituzao.
0: Okutuzao pichi picho soka kusasula kakadde.
1: Obudde buno.
0: Katonda wange.
1: Yeah.
0: Bana bonga basereza ani azilya cheya.
1: Kachiko.
0: Abana bayayi. Okay. Otyo.
1: Kakati yao. COVID yajja.
0: Otyo.
1: COVID yajja nenzira yera mu kyalo.
0: Ndaye na makofu.
1: Nenzira na makofu. Kati kati mako guwedde nembera yera mu saddayo. Nimba yo bwenti okati waliwo mugagga mukwano gwanga amita Charles.
0: Oroze mu kulima mu okupakasa.
1: Kati ngandi mu kyalo ku mwanyi bwa muzeyi angasi pakasa kale nga bwenti onji ya bu mwanyi bwe nkolo ku mwanyi bwa muzeyi we nanga bwe funa 10 echange. Mpola mpola. Kati banga nanga mu kyalo kale yaita nafuna mwana. Kati omwana obudde buneno. Ali myaka 4. Yes.
0: Kakati mwala mulenzi.
1: Mwala.
0: Buzibu chobwa kutuka kwa utuseno kuleta wano.
1: Obuzibu bwantu kako nali mvuga pichi.
0: Ocho.
1: Yaya mukwano gwange. Kubaye nadda mchana nafuna mukwano gwa mita Charles soyo gwe nkugambye. Nampa ku pichi kale nga
0: mpa. Ngakwazika.
1: Nga njazika.
0: Na okole mu
1: pokasente. Mune mpisa ako na yende mu wako. Wabaye wabanga tagenze kola ko stage. Nifuna akalimu mvuga pichi eyo. Kati nali ngenda side ze mazi eyo.
0: Ocho.
1: nga naye nengeza ko kwagala kati nakera nnyo kati nalinga enda kutomera omuntu nengeza ko kwagala mutasa natuka kubigoma bino ebigoma kubigoma nengeje babizimba mu kwateka ko bisaminti bino byenkokoto ku sides
0: yes
1: kati mukagala mutasa nakuba ko kisaminti oko pichine sigalao nengwa maso
0: ha noita mayembe
1: aha Echirungi nali nyabadde elementi nera nagwawo bwenti kati akalauli akoke kampu miteri amaaso gonna
0: akalauli kachi aka elementi
1: kayatika kati mukwati koko ineri mudyo banyigali nyige
0: yavamo bamwirira
1: mwirira nayo ngati kyakola
0: lireketo libikula
1: kakati dineri okubiri dia basawo bage
0: soko leke au wenyini kusini wofuni de accident banowe bali kunyigira lyali lifurumye bweru
1: Lineno, ano lyanyi wansi nagwa bwenti wansi, ndio nelyanyiga bwe, ndio nelifira okale kanjogere bwenti.
0: Otya?
1: Kati lino, obulauli we wali fumitando era waneno waliwe enkovu. Nebanzi tuse.
0: Kunyindo.
1: Wano wansi wano yesu. Kati nengenda nenja mpaka mulago. Mulago spiritu.
0: Ngo obulauli mwebuli.
1: Yano msaigwa ika mulisho. Nebageza ko okunkola ko sene nezigenda, nintunda nakafoka ange.
0: Walio guzeyo proti.
1: Waliwa kabanja kama mzee yali yansalirako.
0: Yali yakusalirako kenkana kitata.
1: Yali yansalirako emisiri ebiri.
0: Kati emisiri ebera eka ebera ki katonda.
1: Tebe bate wera eba half eka.
0: Otyo?
1: Aliwe nakatonda nengende mulago. Sede nezigende ya sente zinaza kugwera mulago. Kati mulago ebale mbaga tetujja sobola. Nebansi nika kudua ilo lili kwa Kashia Mall. Waliwa doktor gubanga bamta doktor Ashio. Ngubangamba ukulaba mulago yansindika kati mulago ningamba doctor we yangamba lwato kayo nangamba anti kati kusindika ku doctor Agarwal I hospital abo we balemwa toddamu kusasanya sentezo ni ate chenako yagenda okungamba sente ziweddewo
0: doctor akugamba
1: doctor Ashe yansindika ku doctor Agarwal bankebere ne bangamba yebo alemwa temuddamu waya ngamba kisufu ekyeda kisa yakimanya nangamba sitasobola kukola operation yeyo kabi nagenda ku Dr. Agarwal
0: eriruda weyo
1: liri wano opposite Mbaven eye kati we natuuka awo mundo gwaso kugenda yote yaliwo twali tugenda mu politics twali tugenda mbya kulonda ebyo ereba yali agenda werunga yaddayo ne batugamba ajja kudda mu January omwaka guno gwennyini Era twagenda yonga ne bankebera bulungi we bankebera doctor nangamba nsobola okuterera nangamba nekitakisa milioni 10 nemu ezitali we era zisobira nakufuna era we bakingamba ekyo nengamba kati tewali kyakola doctor yagamba mulimu kalensi k'omunda muliiso kasese tukakata mpozisyoni etali yako
0: otya
1: kati mukunaze omusaayi kuno emulago bampe eddagala omusaayi tegufuluma bweru Nguzimba buzimbi kinyama muri munda. Kati nyama ene ezimbira ateku kantu kali. Atengo tinakote kali mu position yako. Kati we buzibwo wenina
0: basa. Kati omusayi gwa sigala yo.
1: Ngwafo ka nyama. Mwegwine yo gwazimba nga nyama. Kati nguzimbira ko kantu kali. Kati awo doctor yansa milioni 10 nemu ezitaliwo. Kati awo nengamba kati kiganye sina kya kuzzaako kangome bugome. Obulamu we buli. Nekati obuzibu obusinze okundeeta kwaliwo omukyala kansala wa Kisa Town Council owabakyala abaliko obulema
0: kansala wawa
1: kansala wabakyala mu Kisa Town Council abaliko obulemu era bwe yawulira embeera eyantukako kuba naye namuvugangako mu bintu ebimu nangamba mbazira obulamu tebuweddeyo obukyaliwo
0: waddenga amaaso gombi gazibye
1: amaaso gagenze nangamba nti kati kyoyina okukola jangu kuyigirize okutunga ntunga amasweta
0: gwe wenyine
1: inze kenyine manyoga tu
0: yakuyigiriza
1: ye yani sample nazi nayo mchala kone
0: eliwo
1: omucha mwalo ya dirina
0: mwala gwe mwana mwala tekandabe ko ku sample omusajja byatunga tulabe
1: kakati we nayigo kutunga amasweta ago mchala kone omuchala nangamba nti oyina kubera wo tonafa iga amasweta ago gaja kuyamba ko kutambula okutambuzwa obulamu Na yekati wentu kido kujia kuchanaku nga eliso lino kageri akantu kali kali
0: eliso liliwa
1: lino lyadio
0: eli asigala mu italiririya afirawo
1: ye obudde buno linuma juke akali akali akantu kali mfochi yako kati rinu mali etamazi gayo kaseera
0: era nakati ngalaba gakulukuta
1: ye nika nagende nagenda kudwa ile kasana nga nebangamba kitufu kyetaagisa okuba ne gundi ne eye drop jote kamu okwongera okutaasa ekintu ekyo naye ngera wetaagisa nokulongosa yani bagamba batu bakulu webatu bakulongoseza kantu okajjamu eliso enali jya kuvaamu kubaka inzo kule takansa na gena mpaka kubuongo kati yembeda jendi mweyo
0: okulongosa chimala o sente meka
1: okulongosa the million 10 ne muze bansabeze
0: ogenda kuzijja wa mkama
1: ne kati daye bate yongose dza mchala koni ya kuvaamu ndio nakiriza livemu te wali cha koni 10
0: ne muto zirina
1: teziriwo ninga tebanje
0: okulijja mucho chitwala sente nga
1: okulijja mu chinzo kutwala milioni emu ngama mitwalo nsanvu iye nyera nazeda
0: sisi ati muzine sweta kachango utaandika kuluka
1: iye
0: ubade wakalukira
1: banga sweta wezirize just analysis sample wezirize
0: nyo ubade wakalukira banga cha
1: banga ndi miezi ngesa tu iye nekati
0: umanyo zito beka niranji ngabo gambo penu
1: mbeda uko eloyo mwana nyambako iye kubera uyo mwana mwala wa cancer loyo
0: ono yakwata ku mukono
1: iye mama
0: kati ozwa no ku radio Simba abantu bakubira omulanga
1: ndiwa no ku radio Simba nga nsaba abawuliza ba radio Simba batata ba mama banyinaze na buli omu ali ku lubogola Simba ne nate yekisa badde nsaba abanyambe ekizibu ekindese wano nga njagala gula ku kyalani kwamba dde njigira ku kyalani cha uyo mukyala naga masweta mfuna budde ngaluka kire atenga yeju emisana kiba kiki kati nduka chiro nanga tenko watene iso nukastandi tunu zenye atena yoliko wali ngoda kunuma kati mumbereyo mbade nsaba abauliza balugola Simba
0: ugambi eliso wali wadeyo bali jemu bagenda digira muwa
1: eliso elio vijia kubiruwa mulago oba mengo iye
0: kumengo ni mulago wali waba abala isko waba sente entonoko mulago basa wa mmeka
1: mulago mulago sente tebazi ogera na ye ogula bukozi bikozesebwa na era

0: Kuchana mumu samba kusasa tu fema fere yasimbe programu nunge yedemba vukosho wakati mbato feed programu mbosi yamkafunda live zemusajia weka yunganza tu deo kubanga songa stema tema nzee komanda wanu kalebu la mulebu zi ya wanu bagamba inzata labada nabola yenzee mulebu zi wachasa chini reno vateke zananta kwa kumikola la watente manyaka sajia weka li lero ngeenda kukula wa viewers chukumi nangai wale seno wakagenda wa yangu wasanga nenga bali wala kubanga tena wa sports vaino kuja wa teme teme songa stambule ngabwe zi ino kubeda nende kateka ya boss mandevi naka hita hita hita chika nganto nasajia na wajie bateme teme songa wa zi ino kubeda wali ya bantu babo sobolo gamba nti ono ensi yagivaako oba ensi yagita njagala okutegeeza omusomuzi amanyikiddwa nga Jihad Kiweewa yafiiriddwa mukyala we omukulu mama we abali abaana bakulu bennyini abaasookera ddala naye twasuze naye mu bbi twasuze naye mu bbi alale okujja via site ng'akuba ndongo we yatubikiridde amawere yakati wedde ku muzira naga bannange temunda okuba ndongo nga nekipaya bbiya bwe njikutte mu ngalo ebibyo bakasi birungi kama wile si malungi
1: abaana banga bakulu ali mu ddiyo abaana banga bakulu asoka ejemba Joseph owokubiri n'alinya nasiweewa naye afudde ekituufu kakati ngate nakola dda pulogulamu wano kati eriiza enyina okubaayo ate tewano waze enyina okubaayo naye ffe tuli basirikale tulinganga abasirikale nooza engeri gyetukwata mu ndonga eno tebanno naganye olinaku zino nebitwagirako kozigambye ti tulinganga abasirikale obagambye tuli basirikaletukola tiyimiridde abasirikale nabo tebenaani oira abaliwo akolanga atudde omanyi byennaku zino baabo
0: benebene bigenda masa abyogera era tunyonyola naye nga agikutte mu ngalo agikutte mu ngalo bwabiba ku mutima mpolampola waliwo abasajja abanjagaza obulamu newagande mutuufu ng'ensi yagijjako amaanyi bwafunawo obusale bye ebyaddemba akwata ecupa n'ateeka ku mutima mpolampola toteekawo nyumanyi gali gakulemerako kulemezaamu Jihad Kiweewa ofukosa olumbe ejjolo wabaddeyo mwaku lwaekyawo ntebeeroodyeyo kubanga jemba yafunamu kasente yena mutegesi wa lifu lwoyo gwolaba era nekkana kasente mwakali akababitekisi so yazimba eyo enkya bagenda kubanga omugenzi aziikibwa emityana road yawo sawa kumi zennyini ensonga zijja kuba zitambula naye nebyenkunyumiza yoye semwandu twabadde naye kiri okujubya sitawo mu bbala nga bwali
1: abasamize tugamba bweza bwabawasalo naye nga mama w'abaana bange oyo muberebere ye mukulu era bwetusinga gwali gwakuza misango era twandiguziza kubanga namufuna wa myaka 14 nga nze ndi wa 17 kitegeeza nti mateeka bandisonye kuba twali tetutegeera mana uganda otegeera olina myaka 18 bakobe nabogaa ndi rigundi okuza tene bannondoola kakati jomitawaana sira tujja
0: kola basirikamu ako nga agyogera omanya ayiwayo ku mutima omanya ayiwako wama ku ssaawa emu yenyini omupiira kugenda kuba nga gujja wakati wa Egypt ate ne ba defending champion aba Argentina yagala okutegeeza banene abasinga bali ttale Kristiano yakinkoze ekiro neetaasa abadde nakyakola yabaddayi nno okgenda mbitu ebyekika kya waggulu nnyo kati awo wenkutegeeza kati misere kyekika kya waggulu nnyo soka genda wefunyine got tv wali eri mpira ko oyina ogirabira ku kyano 36 oyina okubeerawo ng'ensongo za bulungi oba weyunge wanuwano ku got tv plus emitwalo 36 buli mwezi nobeera ng'ensongo zikwasaganya mpolampola kakati ojjukira onnaku olwejjo nga nkuwa omukulu amanyikiddwa nga abitex musinguzo omutegesi w'erivvulu nga yeevuma omukazi gwe yesesenga Justin Nantume olukumumanyira ennyo ku show eya comedy festival
2: akazi kebayita bakayita bata kana kakazi akawemula Nantume Justin kanyiziza kakazi akuninja mpula nakawa myezi bbiri gosoolo zimwono z'omusolozaamu 2 million ne mwaku million deposit natuuka sente abantu basinze babudi sente kumomo tulina ku minusi kumpi nga 75 sente zetwakoze ku siteji zonna noziwa abantu nezigwawo n'omugamba kwata 5,000 sente ozifune nikakwata oluggi nikakaaba mana nga zimpisamu amaaso gwoni ng'omuwadde kale natamiddwa kakazi akabayita Justin talina discipline nimubo izimu sagara kuza kigambo kiri towa artist atalina discipline mugobe mumulekeye
0: Singa Justin Nantume, yao tumide mwana yagambye ogunywa ngano ogutesa bomaro gunywa ngano ogunya bulunji eja wange nalongoloza we cherime agambanga ogunywa ngano ogutesa abamule kaba nange ndo awo kuogera zembera muninkini zange na nanka naye mumsaje yanti obudde nyo yanti obudde nyo wala bankuvuka speed aba sports we bali wano banga msaje agira
3: na tume Justin yedisa kile mele ili asenga na nyinizo zizo kugela kubintu bya mkuru abitekisi sebo tatu murungi mwanyi naze mulamu mwami bionobili bambi siku inako mutawana pozi ngo inecha bade chukujeko wai tuwa kule indaga nungangenda kule na milioni bili nalino njagala satu nulimera kubili nompake emu emu nungamba nindaga negama tuzimba mazikola ila chena kozi natuse kuste natuse baka stage dachisawa satu ndachika satu nedachika satu nembira unayimko kweta bulia marokola bubasasura ntude bulia marokola bamuwa abana ubazine bitabu kwedabali yao baba sasura. Neu ya sembi ya badeka palingata nakula ni momu wanga andaba. Zuru wama zokula ni mbagamba bani nage maliriza. Habana bangambi katumali kubira dadi. Webamu kubide saate gede ni bantu wala. Mbagamba tuve baka stage tukende kumotoka. Motoka ya badai kumi baba sirikali. Nembira uneba njimizo kumalida chikangasa tu nembagani. Mumpese nte ngendi. Neba kubira chitabu. Chitabu inebagamba ti mumpese nga. Netuwa gira na ngamba. Bampeka atana atano. Ajagampa kumandi. Nimugambi ndagano sibwe gamba. Nono ngamanyi. Tibia vya abuli jo. Kubanga nema vega Abitex. Watege kechivuru chaba na katemba naba imbia namba uli. Tewa sasula sente na kubanja nembi vaku. Ila nabade manyi chogendo kola.
0: Nambole mwakachi Nambole amazebanga chinga dawe. Tabanga mubanja sende za chenda mwesa. Aitha kubanga mubanja za chenda mwesa. Hii nakuwa ya mchenda mwesa tu hawa. Deme ne maloko ya nengira ne manje pagama. Mbozi ya mkafuna la hivu nze kale ule na yoga uwe mzinda alu.
3: Njali kunsonga ya Abitexi. Siku ina kubuzi wero chimani. Nzi nakoze siringa bayimbi balala bagama ntumala kumpa balance okusoko kola nzene dana maze kola nesaba balance wange nibyo njogeredde bintu bingi nnyo nenjagala nkubuze mu bizibu byofunye mu ndongo jukira ngo kyali masako kyali wachobe otimba bipande ngo kyatimba bipande ngatonda bana kufuka promoter Abitex somanyi nange nkumanyi omanyi nange nkumanyi tewandi zikudde ko lutalo gweru tyo kutuka na kuogera akakaza kokantama auto uyo bwe mtu gotegeka notamujja ko simanyi natava mu sente zo zobotegese siku sabanga konti Abitex nteka kuchipande ndabyo timbye nedda zatema nye cha kunyiziza kubanga litwali ku live nayogera ko nga neba za muhanji kubaba twaza ku live enkera eri abantu abankubira basatu basajja ne bagamba sengo li muzibu tu promoting a show ya fe atulize mukuwana muhanji muhanji sinza kumwera bila
0: wabali ku live ya Buno K ngabuli omayo gere bigambe biwana mukuru we musinguza Abitex senga cha vaga manti neba nanga ebintu bine yabitandika bamuita aleku Alex Muhanji naye yeta go kweba ziba tumweli muli byenga bichali
4: senga yaga mambo kirabika we wavo buzibu cho vola ambo abe yabadde munyevu
3: na yuko medi stowa nga tucha alibu koteo jetu hata andikira ochitegede simu isa nga kubu vingalu wane webigana na agamba senga chiganyi muna ye nchange na kuja sente mubanka nzikuwe kubandu dena ye mumanyi emizeji enti asasula si musasuzi mumanyi musasuzi viroza nduwa chimba dena ye miyake jojo na muhanji jamazi katukumu ogira ko si chibi kui interview tuwali kui interview ye chiro jetu wako tuwali kula ivu ya Bruno K ne mweba za muhanji na ye nkiraba vubukaba satu banku bida ngaba balinga abanenya abadde mwa babubi nnyo nabagamba kubanga bitume nabagamba naso
0: amalo kulooza kwe ensonga nga singa kubanga kugambye speed jengu twalira ko bajiita abwa yingira
3: muhanji natandika naye comedy store mukoteyo je twatandikira ochitegede simu isanga ko bubinga
5: nze banga lembade mu bidongo mukuru Abitex store nga continental minus 0 je yakoze tambo de before byonna wano mu Uganda okuleka aluwa jisigenda nga nti ayo buti onabayo bampa sente ntono nimu kanda mukuru sikola ndagano neza mazokola nga tubwedde balalo bawandi awo ntudde nga ndaba nebazanya abasirikale ababadde ku motoka abagambye omukazi mu West Center atambula agende owulira abayimbi abalaga masirinya siti naye nze sikiriko nagenze nenkola nga sinavuna kubendagano bwe yali egamba bwebwedde balalo basasula tebannakola ndi kakazi nimunanga abantu abalala bampa ekitiibwa mu bukazi bwange buno oba waŋŋambirwa katono bakiki naye oli okwogambye mbu abantu temuddemu tegeka abantu ngaabo temuddemu kategeka nga lwaki onjogerira
3: bodu nga nakoze chie chinene za ataku bie nga nakoze mkuru Abitex nga wanyize nyo ndeno siku itaku mutawana ata sisobola kuyomba nawe ndi mkufumeneda kuba manye cha kwetaga ata nawe rune etaga era numu wako guja oja kumpita nze nja kukola nze wendi nze siku inaku vizibu tata wange sigenda kwetu onda kupa sina musango kwe nakoze siri na musango abana kuba babita fusebubi beba manye kuba naba na saba vumi sisobola kuba naba sina wezi jabu sungu buvuma bana nawe bukuvuma tina bagambe chimu mpe katiba li mukazi mkuru kwa chimu nyemiriza basirikale ni banuani jida ni bagambe mukazi mumuwese nta agende mumuwese nti basirikale mwemu kama bawi musingo kwa gana ni mkuru Abitex sibambi wayo gede mububi mubizi bubi osinzo kufuna mundongo echa

Alright, akuchenda msamva kasi sasa tufeme ferwede simbe mpogo maidembe kwaniza kogwemga na ngauliza lwagula simba yonajyo senzo kubango uliriza amovitundu vye gwange vienja ulo uwe kama board simba commentary team zili kumina msamve ziva kwanga tu ingida sawa emu ya kaungeza kuna kuruwa lero butele vituwa tugobye abumare una kuruwa lero mkota final wakatuwa timi ya nafe aba Egypt ngabaza nya egwanga na febali aba Argentina mumbera ngabo ino kubiranga etambula gwimgana ge auzalogola simba mumpaka eza World Cup esodo kubiranga onako lwajera za sodo kwa zito jire chiro chona ku lwalero mu America ya sodo kubiranga tulabako agotega kya ali mauli luvanyimo lukubira nti ebintu byade bizemu ko choinzo kuyita twinzo chita body room influence that is mkulembeze Donald Trump ya sodu kubanga yukira kone Ian Infantino kubia already kadio mlenza tuwa balgun naso kubanga idaya kubia yone hiva wa konkonye timina faba Belgium hiva kubio mutendiza hiva sabago za hawa denya Belgium naso kubanga ate egenda kumutendela ogudako mumbera ngabwe sobro kubira ngetambula agwe mgana nge auliza wogula simba kare angena kubira ngangutegeza ntino tulina ba sponsors banji ya naso kubanga bayi wamwe simbi naso kubanga funo mpira live loud and clear ranga soka kuba jau mangunyo atesoro kulanga tu kwa saganya ensonga zino gumgana ngauliza lubogo wa simba nja kutegeza ko ntibana faba betika baga mba ntiku www.betika.igo sobra dato kubela nga we wandisa noso kubanga te utangaze mkisa jojo kwa ngufuna kasenta akawe na dalam odze nungi songa te baibela ne mizanye ja live in pre kwa sano kubela nga soro kubela nga ofuna chonzo kuita bonus ndagwe ye wandiso mlundi ogusoka atosoro kubela nga wangu ya dala kasimbi akakua te dala yo waguru na dala that is budgeta bonus kweyo first registration joso kupango kula kwa nafa babetika ilanga wagamanti odize singo kubele nene bera champion nga osimane banafe ababetika mumbera yukunango wangula akapapla mungabo chisobro kubele nga chita mbla betika www.betika.ug basobro kubele nga we kwa asa atenso nga nesobro kubele nga azita mdeda labulu njinyo gwemgana nga uliza wagula simba micropay bagamanti no osobro kufuka agent ateno soo kubele nga uvena nesimi ya ungoli nako float no soo kubanga ate utangaze mkisa jejo kongeza inyingi zayo oba mu business wokorera osobera ngo inaduka osokubera ngo inebirala byokora obo ina boutique ninga tosokubera ngo kolera ne banafa ba micropen of agent wawe nobera ngo kola transactions ezenja ulonga tebwe bakusasura mu transactions ezino mulimu school fees mulimu kusasa bills ez amazina masanyaraze eza ura NSSF kosano kubera ngo jayo nokuteka yensimbi okuli na school fees owabana aba masomero awona buli transaction tujja bilanga tukusasura oba tuinzo kuyita commission mumbera ngabwe so kupanga itambla kwa yakawe kupirango tuwega tako so kupirango kora oja tusa angawali eri eka mocha politi namba makumi ya satu mwe mkanjo cha street kuflower ya kusa tuwe chizimbe cha wildlife tower building obatu nonye kuku noti msambu noti bili anamu mkaga kumi anamu muenda obatu msambu mkaga noti noti noti muenda satu satu muenda bana famba micropay abuwa so kupanga bakutegeza tekino kasangati beba kutusa kama simu agacha sinzo kupira go mrembe njogera kusimu ezimala yo ZTE ama simu zinga iPhone Samsung Infinix Vivo ZTE the owner I am come on 50 Spark 50 Pop 20 Smart 20 Hot 60 and then not Edge zono jabera ngozi funa wali kubana fe aba tekino kasanga atebi nerso kubanga bita mdela lagunji nyo ilanga bago gamba ntino gwalia kasanga tujatu sanga kumutasa site mall awone utusolo kulango utusangila dala akulirana mafuta gato chena jia ungo katalika kasanga tiakapia songa te gwalia nansa nujatu sanga wali edi alina sanjefu sanga kuma store wali emitija kalitons kukume ritunu dao cheba ando ebipande chero ilanga chiso mantekino akasanga ti ilanga mumaso gwa maduka waliwe bendera za common fifito ya belango za bulunji nyo kwa yagala kwa tsapu nonye kukunote misambe satu anamu msambu chenda msatu chenda munya ate osobro belango tukubila kukunote msambu noti satu abili munya chenda mu munana atanu mu mwenda obano tumsanvunya emu noti satu chenda mu msanva tanu mu mwenda ibana fabate kino kasanga ti yuga chik super ye nkoko jo sobolo kubera ngo lya tano sobolo kubera nga wenu guna gwa yagalo kubera nga onyumirwa obango womerwa enkoko eri maybe fi ebigazi I mean ebifinga binene atenga biwomera dala bunji nye bife byakula ne bigwe ne bigwayo je bibera bya bana faba yuga chik super nga so bifuna amo biwa wate byoka so bifuna mu bisambi byoka oso kubera nga tera obifuna mu bifuba byoka no so nga te onyumirwa enkoko.

wuliriza chena musamba kusasatu Radio Simba FM MFM Pologoma yedembe abayi yo mpira bachitegera nti okuwoma kwa mpira no kunyuma kwago kwa kubera ngo gumu mguvamu mwesoja ogumulane gumu vamu nga buli mwako na kumune kati yebere nyuma yago bwetu tobe tulabika na yene kubera bwe kutene kubera bwe kutyo tubakulisayo mukulike mpira gwa Argentina atene Egypt bwe bito ebiri fetwe balanga abawanguzi nti ogutubadde tugulide ogutubadde tugulide era mumbera ya fya buli jonze bala musako tuli musiya na imbira byange kakati nga tubalabo bazina kwezibula yulu na kolwecha lugenda kwa lwakusatu lwakuna lwakutano basaba ne banyabo lunakolwa omukaga lwe lunakulwa abantu Day of Freedom imirira

0: baluita neimbira
1: byange day of freedom ebajita day of freedom
0: mwisa ko mukibuga ne mukiraba nti abantu batandisa okunonya zinigina eza amalayo
1: ziri ku bay kati
0: eza amalayo
1: yes
0: nina wemba densi manji nga ziba ku kanana nyenzo kuyita wocha wazi wadenga mukaga abajiyimba ku mukanana abange funa nigina yo nga bukyali
2: mwana yangu zisa nigi ina
1: simu embadde wala
2: kumkaga chitundu
1: simu endi wala jeje nani kulaze
0: embadde
2: chee mukaga chitundu
1: simu endi wala jeje omwana yajingambye 10 neji
0: echi
2: yajimpadde kumkaga chitundu
1: emidole 10 neji
0: ngobadde Kampala road oba wansi
1: of course uptown
0: choko ndeko kalebuli ogenda kwata ku masimu ku 0-5-3-9-7-7 ogenda kusuna nigi na ya chikachi choko tubulireko
1: waliwe za kaline zilinga kakondo waliwe zinazo ingiza mwechi gene chibi abi atala
2: waliwe waliwe jama angeringa angatonga yonori yon munda
0: abana katatika tulabuleko abana anga olimwana mkwasi wa TikTok mabatero kuagala numbers kakati wemugendo kulabira anti mwaliwo na mwabaluga tuka mukavumba buli moment wogendo kuyimirira ogenda kubanga content
1: naye bagambe omanyaba bana ba content tebagalide byabwerere efere tuyingiza wabwerere
2: alikusemba
1: bagala nye byobwerere
0: kandi ngeri yawo bagala
1: byobwerere abo bapeko
0: soko lindeko kati ngajaga ambatia
1: tinakale kunjagale byaddo
2: jadi ngenda kuba ngupostinga
0: ngaye bwe yabigabawa
2: ngenda kuba ngupostinga alikusemba
0: allo
2: eh
0: ama tubulire
2: Mbajiguze mtoro mukaga ikasanda ni ajitekayo kumukaga nawe
1: abantu banye sente zawe
0: ko tumuulirize ikasanda muina chief
1: ani chief wekasanda
2: afudeko
0: kale tugenze musono ogenda kulaba misono ja nigi ne kavumba
1: ne mukaga wekasanda togana na kunonya okuba chief abantu mwe bali bananga royo yakulisimu ngali mubende naye nga tumukaga
0: balajana
1: balajana banange twagala kubajukiza ko mikwano
0: wetegeke kale bulogenda kubera ngabantu batusako ba chief sibona abunenji ngabo tubalina mu kitundu bwe kitu waliwo chief mu kitundu bwe kitu waliwo chief mu kitundu bwe kitu waliwo chief oliokoe wategera abantu neso ko nyige nigi na iyo alo
1: Tukumile kunoti nya emu nya tano nya satu mkaga mwenda msambu njaga la kutegeza kwa mkwano ntubwetuliwa na wetuwetegeka. Halo.
0: Hey. Mwe niki naziri musi ninaje nagena nezigwako iyo ngasikiriza nti dalala zino niki naziri mu Uganda mujye mulabe lwaki twalonze niki na katudde mutubanyonyole niki na twanonyeza engato egatta omuntu wabulijjo n'omuntu atali wabulijjo abavu kiraz abavu sirevu twaganzo kizula ngolini bwabera mugagga road atya ngasula kololo asula muyenga wetugenda mu nyumba ye ne tumugwako ngati yetegese tujja mu
2: Yes.
0: Kwa tuge na mwana mulenzi kale mule neenga yamusi yakava ku vesipayi era yagalagana ja kuba munigi.
2: Nigina.
0: Kati nigina yengate yagase omwana w'omuntu gavunetwe nkanya nkanya.
2: Naba bavuga V8. Era tabasiba mu ngato.
0: Era basanga mu V8.
2: Mwa munigina ye.
1: Atende bagate iyo mu. Bajamu wanengato kuzitwale wa kobura. Era kobura mu nigi.
2: Yes.
0: Era mu boye yo.
2: Neba boss mandevu mu office. Oluduka bwati ngenda tateka wali.
0: Kamananga tukirize. Kuro mukaga fena tukenda kunigina. Niginira mungate yo.
1: Ya bituli byerere.
0: Wanongo sunye empale yo ye kiraka. Patched jeans. Soko nyonyoleri yana. Kubanga batuogera kugundi abantu. Bagera ne birabire biraka. Ebiraka ne batamanya nti patched jeans ze zimukuzichasinzo kuba ku mulembe kati.
1: Ya.
0: Patched.
1: Kakati patched iranga baga me patch che kiraka. Choko bewali echi
0: echituli.
1: Bana ite tugambye nti no omuntu ogendo gule olugoye nga rupya.
0: Isije tulikuchuka asomode chokolechu
1: na yaba ntutuine ngoye za fengo rusu walugula nerufu nechituli nolukube chiraka
0: naye
1: mukuru kube chiraka omuntu najana tanuka kukogerera ngaye gwe chikwambaze empale zebiraka
0: gwe chikwambaza
1: nguni
2: tola

kwebaze ko munafacha kumide kwisimba chenda musamva kasiri sa satune chenda mupili akasiri se musa kwa www.radiosimba.uganda chikazizi lo zilimuenda zokezi bulokwira esam kageze chiro wadi kapagenda maso ni game we semba ya round of 16 nga Colombia samba Switzerland ya nabaisa kubano bombiliri akupeda ngate quarter finals za samba timi gwange ya Argentina quarter finals ndala zili set France ejakubesika na Morocco

no maro chogera bugezi nti kamba denze ngendo cheyo gedo beja sogera bugezi nti mama savana lunju wansi era bwe tuba unze chenamba aba oba mwamurondo bate mwamuronda mbu ngambe chi mbu waliwo mchala asinga mamango bulunji ngava mugwanga liiti bwalitia naweja agaye nti era wabera ya musinga noyogera amazima gogero muji agenda mangu mugurumu nzizi suwari wa singa wange burunji mbanku limbi nangu kweli in fact mba mpahirize kwe mba nyogedo mulala atia siya mba sifu sena mguenyufu kati munga nyumira nunga mati mama Evans Walusimbi ya singa mama wangu burunji kudiruchi mbukare vile nkanabu na apari chenkanyu owani no wani owange na wani siya aha simutu tama hale notori kuruwa gwa simba turi kuruwa gwa simba mporo kome nunche yedembe awe turi awe turi wetuli bara basibu mumbera nga bwesubira kubanga etambula simba yo kwetuli ochi chika ano diangame nti safa bwe chirimu sajja wange we are told about Pele Maradona etc na yono gaya basinga stats ati tolina chotulimba uwo muntu yenno kulimba abantu nti waliwa singa Messi ochichika bwacho bwagambi nsi yomupira nno simanyi obwo kimanyi ko nti Pele yekayi na World Cup 3 simanyi obwekyo olina wosobola kitapotira abantu obanga ogerageranya bya World Cup nti omuntu agiwangudde yaba asinga simanyi wechu ubona chita putira abantu kade no tuli kuruba gara sime mporogome nuje dembo bakurengesa no timye kupangira stories anje badegeza ko kubanga yita woko ibadegeza ko kubanga yita una ye ubusajja buri 10 tenyo kusinga ne buruza ubusajja buri 10 tenyo singa ne buruza 0-0 agenti ona atagobera ya fire garment anti peritaina balando balande bangalo nazibadezi wangulu abantu bazanyira Europe tebazuwa South America akati ndoza rubachu samwe jujuzi na ulide barangiri akati what are you mu rugando rwangu what are you pio gugoberedde naku zinoboli wa COVID manyi bafubutuka ebigambo eje babera kurudo babera kurudo awo ne bafubutuka ebigambo awo wabere dene nga bakutte mu chupa binafubutukira dale ekigambo kya taina ko mutwe na magugu gwenti naye kuri 0-0 wa makuru bagura simbe singa zona chena musa mvaka siri sesatu umukambodi wechi tena wechiri mbera wetyo wetambula hibi gambo wetyo wetyo wetyo hibi gambo wetyo wetambula kuruwa gore singa zona gugu no luwidi ya zifena ando marura anda uuu no wano niba kutube na mkore bagujao simina kwa kei ndiba hindo obusai jakifa na nyueza wano watimi kwangela Switzerland Grigo Kobe ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay

0: Silas Mwongi. Chechiriwo. Chechiriwo baba. Aya ya gugu nono. Bakubanyanga wano bwaru mama nyabukona. Kolomi madete gudo musajja mu budo buwagwayo wano. Ekirenzi kijja Marito Liandro Campezi. Agumukubye kuniya posi goro kipa nasoka nagira ati emikono ngaasirafu wabye. Buzibu ati ngaasirafu wabye nambali moja. Ubuya Musa kati yagenda okuda moju kwa atanti bwabye yafunye red card. Ngatulye busuju. Ronald Chikabi senior referee. Agaye bwabye nti soko deke bali eri. Nkude bali nga nesabu na goro kipa. Yabada yingi zibani waka nti sabwezo mna ange zaba wedo kwe doksi na kunkola jimwazi ko zemu ere muza nyigo bakubye penalty abe usuju nebe wana Trevor Karure ye yagenze mugoro je bakubye penalty nebe wana emwe ndegida uambizi sichangu kuwa chado hali mjikubye di mchakare mchakare mama mriba mlebachi mama. Oriotia senior referee Chikabiro na D. Gugu na waguru wa matimu ya banafaba Swedes na nibagiza kukubanga baia. Ruben Vargas mamuli de ngwara referee na jeukadi. Na wadhebe dionja manio shaya number 17. Umuswezi Ruben Vargas chitawe duwe Dominikani. Kawanga akakasi ako. Kawanga ako. Aweja agaya nti omukambo dirije mwagenda. Anaye nedandika. Nabibanyimiza nnyo mpulira nabikwano biko. Nikasera mweye mbozi mujahagala. Ate. Ye li mchala wabulezi. Na matovu ono muna singo ya bilaga. Kambodi watulimba. Era. Ae siyada mubinyumia. Lengeza abana ba madamu bali wanubali abana bobu wala balibe nyini. Nga yaliko ekisi ono musinka na buoti. No magamba ge wali polisi awo kumpyo baye kanyanya obaye okumukago baye kasanga ngo basabe ekintu kimu bane munsi benakola obulaga javu ende kawo mwana abandi sabi manya sabi tegeera bachi na mweti mwana bulanti linyirire toka kino
1: naye wali ekisigwa sisinga na nojulo kwekweka na
0: umbuza ntwo yoraga wanti bade njagala kubuza ko ne tugende inside ze seta. Mga chichibuzibu cho ina transporti mga ongereze kwa imi wangu imirize kemo toke kwa mgu ya kunzije maso.
1: Ayayayayayayayaya
0: 0-0 Colombia na timu ya kuangira Swiza njo bude bugwayo uwe dachike ze salire ze chule chisoka mu ekisitu wa tai zina kuwa 15. Aha umukambodi Switzerland adeba yuzizo mwabano ugambo cha mkuru Sharif tata Shifra orio cha mwana Sharifu tata Shifra weba rekuwe la Kongo tumbo de sedibu dobogora simu niendo za Shifra yeti yeta agisana DNA hati mama wana mukanzi mkama mbani mwinsonyi we nange na waki. Ze wange mama yanga antino teyeta aganyo dini imbu nukamfana na mbaga anti mama ante garububu mbaga anti ya kakufana na kano nekoja umunangira ukanga na ganti ya sava kano kakufana na hale nengumira gumirao nekubye nala vivi ya kafir DNA DNA zaf ati ukufana gana siru ganda suwacha rinyo ntio ya fana. Teri kuganje wange nga sibanna mukebera ere nakuzima au nange mchalo no babadde bayankubira amasimu awo ai soko je soko je ai mkuru wange nanga anti baga tukebera nanga anti mulwadde rwadde banange nanke nyini nganga bora bomukunja atasira safa na nyuta.

0: Colombia ne timu yekuangalia Switzerland kuzikide zile zile dakika 9 na extra time. Kitegeza bagenda muntegeke twino kula bakani agenda kusanya Argentina. Ani agenda kusanya Argentina urunako na te. Urwalira ni ayitawo. Ono bakulengeza abazanyi bakuchi bonna kusaidiza mbyo babafalasira. Kubanga bagenda barumba ekintu kino. Buli omu afalasira bazanyi be. Bana be buwamba omuli mutya. Subway police ba mugira bakao. Digidira one tucha kara. Mugira bakao. Waneno njagala soke nkuo muwangzi wa bingo masavu kubango rumalirizo bunya tuge na mprogramu echifa mbibanda. Echifa mbibanda njiba kukone tuino ude webulia mpora mpora. Songa tu walibado tete nkanyaka sente kusimi yoku mobile mana liste nkumi bili mbitano. Nukuda waguru meka airtime kasiri njisinga bibili. Kubanga nzija ne kodi kukodi. Solo fune jisabule jitimple jutula. Musupa wene zide gari kuoreka. Super Wednesday gari kuoreka. Na ulira umu wanguzi wa bingo masave nsimbi mituara makumi ya tano unanku urwarero. Abade kunambe ya 0 5 0 makumi ya namubiri nsambu mumunana 0 0 0 5 0 makumi anamubiri nsambu munana dash dash pozi ngambi 0 0 kati dash dash ezabiri nzire se eba 0 5 0 anamubiri nsambu munana dash dash ne wali chenga inti 0 0 kitegeza sisi tadeo mbanta dobi 0 0 karen ye mwanguzu wensimbi ya makumi emitwara makumi ya tano erazi wangu de kusawa musambu nida chika makumi ya satu mutano nogu sekonda bubiri ati ziri saa musambu nida chika satu mumuenda ugancho mkambo de wade wazigari ya dani aha azi wangu kusaa musambu nida chika makumi ya satu mutano nogu tiki tiki rubiri ati ziri saa musambu nida chika makumi ya satu mumuenda 0 5 0 anamubiri nsambu munana dash dash zabire semba sizo ogera. Sizo ogera bana ba mama huku mwenate wali wawa muzira chisanoga antio mukambo diyono bana dachika chene dachika chukumi mwabili zonane nzikuwa wali notaga antio mulenzo ukafunu duendu uwa mazi panaribu gole sima ngasi mwari batimu kufachenda awula chiri chitio wale kwele kwego tubu dedere mbunsome namba na danze mbuza nsome namba mwiweko message mkamwadi tulisari zene amba we ya mama ya mnama ya mnama gamba jaba ganze na bivu hako de ya mkuluza mjia kumwe kuhanisa kuhanisa you know njire tugenda muntegeke mama tulikuruba gola no mukambodi kujukiza na te ne imbira byange final kuna kurumu kago kingira mtwalo tuli kavumba wali wakso masanyu merere bituli bila kabiere ere buli kimu kyona kigena kubanga kirima lidadi sana gambye tuina emitendera. Jijia kubira na te isatu tuina chetua tumi 100 meters so kau gariza mpaka mchisawe kavumba tulina double socket tulina ne cross country kankuwe penatizini waringa tulimpruga mechufa mbibanda nina kubulira asoke demuda na yone yavude kubenchi umu Colombia chati number 20 goro kipa ni yeraga uno Juani Fernando Quintero pani ya guwa ya ja simanya lefta takubere ya Messi uno na sechi kwewe na janga paku ukirira uno Colombia bora bora bora hati ni mutani walweza uwe ye man mubwarare wipa wafunde wenyini wagutade agamba zambwenu reba reba mbwenu reba abwenchitina agumiraho emu Colombia zero timu nye kuangira wana fina tabasuzi tulimubunya Juan Fernando Quintero Paniagua miaka satu mwisatu ejebukuru agadi kaputeni uno yeyejide Granit Xhaka mbiogere uno ambireke uno kapteni Granit Xhaka obi wa Arsenal obi wa Leverkusen uno Sweden uno Mugoro kipa kugenze na go munda kwenye kukwatie chibatu chengaro ne guambuka ai emu a good leader should be a kizemporare abikozera kakati basibule banyaba mumanyajia yono saba pakusi na ye kapteni ya inechikumu Davison Sanchez Mina aba Colombia bakuremeza jarubera sabi tayinti mukama tayishana mukama ay Yesu rokala yuda nimku mukuru nambi jenza bisha bizako nabazi kuruba no bari gisabo janu kuri Davison Sanchez Mina mujezi mugongo ye team yabiri musatu mu Colombia yajja bari kureve muemu uno sechi paku yajja da Colombia ni komando ayayaya abaye uno kare nagu kuba mpaji apaku koyo oyo ba oyo mukupaku katonyumya sega wabo yabererange muvende omupira gukumye mpaji okumanya ono wachi sinani yone gukisinga mu ai niye nyini tegusazo nuguvayo ara Colombia reba subote kompira mukati madadi omunaga ani ya mugambye urikuwa mwade kusiye ya wadrasara siye ye siye siye Colombia baranzo kawa
1: wakati enaze umusiti zira ye muzanyi zehi Muhammadu Amudanu yuna kugambye ku uno kitawe bina kugambiye ko uno wasubira banyabo basaro ne banyabo
0: biriyemu sweet zirandi babala biri atenga gore mwe timu ya kuangalia ya Colombia umusiramu amudani bakami yati basifa bajati neruoga adija ni baganti na ye Allah ngo tuaga de kwa jina ini mini kafiru wali amdan anango mwana ya amdan wa zarasa abuduru jimtani wa abudu mina jana wa sarasa kamiyati rayo ugula mtani wa kamiyati walijakunu wa sarahanzina ya tufate sanyo tuge ndo kudeye kane sanyo na uno mu Colombia obweda sanyo burunji uno ukulene kuita mkwa wa zangoro kipa wanane kunyuela mundo umenji baita mkwa wa mama nyeba kukutene kune kumita mkwa wa ziri biri biri na yaba kubi basatu aba Colombia hakuate baba suti zida ni babiri bateri aba Colombia bari basatu babiri bukobe bateri ya kati mufunzi Balense Manuel Obafemi Akanji kubazere mchibuga Nefiti Nibachi Switzerland akanje ono basere banyabo muzanyo wa timu ya Inter Milan yobude buna jute akanje uno data we mu Nigeria mama ye mu Swiss omu Nigeria uno uno mubonda Nigeria uno abadala bika agu kubye mubanga mwamwa ngano biogera la sichi haba kula
2: sava ulituja mwe mitima netufa iraba chale ni bagambe ramu vono muduga vono misi ni wababonereza vwe mtibu mwekula usolo solo mwe isa
0: Manuel Yabafemi akanji kwe gami atikita we mu Nigeria mama ye musuzi
1: munga ye mudinyo
0: Colombia yera ze Colombia ni yera ga no Giovanni Camilo Hernandez avude ku bench si Suarez bana kale no ni bamukwata
2: yera ga kuba kuera ga umulabanga yera ze
0: bamukuta golokipa
2: Alalal, it's unbelievable, unpredictable.
0: Murabanga yera gavuati, kamura vire kagufa sora waliyewe. Juan Camilo Hernandez Suarez miya kabiri musave jebu kuro mukorombi. Muzanyi wa timu ya Betis savude yunga swade swade.
2: Kaini mkamaru hachi mve. Hachi.
0: Nakati yonuna yego bare semo bure sabasute zira. Nga ziri biri biri no. Aba kubye bana basute zirandikati ee kubango uliyo muba mugize gakanja kukubye mubanga kati ono niyo wakuno mukubi wabano babere bana kubana uno sute zirandisa tubiri Colombia bambi mama nakamati nakaba
2: Sijifunga kodi ni sanyu Akabye
0: Korombia pamuli ranga rame duano
2: Nga baba siura
0: Varese sini yaya nyini Louis Fernando Diaz Malulanda Yaze
1: Amizeburunji omukagwe nadde mabega muzeyi nakwata ekyolo nakiteka kumwane kunyino tagala bimunyirira wuno na yavudde kumpi ngira omanyi basiniya wuno satu satu nagende wagorokipa namugamba tuyambe kwato oyo emimwa tugisirise kugambi ya mizo muka na kakana nava kumpinga sili ya umukorombi ya wada inechufana nchina ganzi siku watachia abuerero iwe ntukwata wenti dababikiri ya maria owega ya aza e penet yenu e ya Switzerland eba wangu ze chikopo ulida eba wangu ze chikopo cha round of 16 eba genemu kota final yenu Basa vre manyabu Mukirize matagazo Abika korombi ya furumi ya gari Mayimba Vegas Uno
2: Andabis Iyono Iyono
1: Vegas une goro kipanga Emili denda wena koranga
0: Uno mayimani Vegas Mayimani Vegas Uno Colombia nabazi wandula
2: ayo gayo wange mwagala
0: kakuba naga wagambia kashati na 17 butwa Switzerland inaita ugena mukota finals kuru wagona simba kwa tulio mporo gome nunje dembe kampaine wede poti kwa ba stopping a murando 16 ya wakuba tone bate mukage poti gone sanga moroko poroko ya risa poti go golo kipa
1: Lidia Z. Fernando Marulanda wade golo kipo bukodi ni sibuko ze mamu kubi opposite ya gude masari kine gukirile magali bi mamu sazi ze swala ya isa chekanga ate muga katuna badiba muli mbaba asoka kumusase baso kira kwa yasubu hii na basudi zila linevera ga
0: na kugambi gebali bako miogende wala bako makumutene logo katigo bakenzeko logo kibakenzeko ego genyini ego genyini lukumi muru enda satu mwena World Cup jibaso kugenda mwa agenda paka mkota faino edana gami ntucheki Slovakia ya bajapo ye yabajako deni lukumi muru enda asatu munaana ila World Cup yadako nebagende ramu kota final Hungary nebajako Hungary yali nkambwe nebagenda ila muyalukumi muru enda atani muena jebete gikira nebagenda paka mkota final ila tewelemi nti timu ye gwanga ya Austria yabajako kugoro musanvu kutana zita aliza penalty niza aliza mchenda bicho inoma nyantiwe kunko na maguru be kunko na chetu ita maguru hali nu wetyo timu ye gwanga labana fenate aba Switzerland nebarumba ubwengura ubwa kota virus hali base magenda yo mulukumi mure nda atanu mwena mkota finals mulijo teba somoka round of 16 mulijo teba somoka round of 16 hunu imbera bwetyo bwesobola okubanga etambula nga timu ye gwange labana fena taba series ali bali mukuwimba mwebala wana mwebale ba musayi mtu mwebala zeri anyi mkuba musayi mtu chadondo ya kubiri kubururi musayi mtu bururi mwenyeze kurabie ba musayi mtu ebigude ku Colombia ala lala katiba ulira bafando so ulira okuwera ndo Escovia mba siko ndekane sonyu wa mwana wange nina kuyange siku malina omba yezo mkambodia wachuchu jite mpurugoma ye bafa tenga saba zaja ye msota saba taka saba rungu na nyini nseno kutuli njogera kuyo na te aji seduge njogedu njogera kalanku makaukana gamba kare ukaringa jicho katogeza kusawe sekesa seru watikaru ataka Elisa ya mpungu atenga ruwangura masomoji aguru nyonde mfuru kuma ya bugane mfarabu mfumbi ya gana mgeo mulia zao ye mutadi wa musi sibe mamu sota awundo anjo gira kuru kumwa nanta wetwa nanta songu wa muru nwe nanta siwa mge nanta linya mkatewe aweji aweji wali wadondeka gambo vyo njugiri la mwema wagiri yinze no wendo oza chimu njugiri li gambe vinji abri ma necessary abana bogi amaenzo mukambo dia jinjeri ya sorwazi kabajumbira kawa fe alanku maka mulali gere chambogo chintu chisikilize chakatula kitafe chisa landa chwamirim landi rodi risori ya mpunguru kabarabanjiru kuma nanta wetwa yeru wangu la masomoji nanta kwa tabusimbu abakopi nanta kubwa wami nanta kubwa mgongo nanta una nanta anukula nanta swamuge nanta songu wa mbunu gwembanjo gira kwa umulia zao ye msisibe ba msota mutadi wa mumu tenza guru mzao la muza nganda muza ngoma kubanga atabala na kumi ngoma tomu za njisa ye mwenyangu kubala gala gocha gusi wa umiita namurondo wana munswa bana ba mamu kurizemba tegeze bigambo wini historia mpungu ikabaka wa fea ayi mukama kumire mporoguma ya Uganda kare nze savu mu Cambodia waliwo nakiria wali chibiso mu Cambodia no sibingi checho Cambodia wasaba saji mama nzala mu mbeja kaboka na bira nzu kujange simanyi bukibarumi nebyo kirumi banga anti muraga obagura obuliru na ku 24/7 ne kudwaliru ya kanso mu chalo bukiba kimulumi mu twala ali kulya KCCA ne kiruddu bota dagwa manyi sina buzibu nawe ali mayi baruma bitono era eto vune wechiri abana benza na bosi ba kopi wabera bachiwe wo iskali nonze siri mu kopi ikidamu ne mu kigango ntuka e wabera meeting za abambeja na abarangira ati simanyi obaga na otuka au sichi manyi na ye nkidamu nze kazi wa sana saba Uganda wa Nava ubunde no bugwa ibore da chikanga nyokore kira sta munana gwe chocho na kulero tutegede katiti timu yo kwangira bana fenate aba Argentina bagenza nya timu kwangira Switzerland like World Cup bide makumi abiri mukaga wemera ali mugwanga ya Canada America ni ni gwanga ili banafa ba Mexico. Chintu chitokota nkugamye nti chintu chitokota biri serious nga byadalanga byalali nga sibya rwali yatandika 11 World Cup ono nga Mexico kuba South Africa goro biri kubwerede Messi ina goro munana ya kulembeda abateri botunulira munuka utu wanu mu quarter finals nga bezigenda okujja ku France ja kuzanya nga muenda lujja kubalwa ku meka lujja kubalwa ku na lujja kubalwa kuna otujjo koma wanu France gezanya Morocco then Spain ilibezanya timu gwanga ya Belgium kati ya to uli jamu chiro deni katika kuro kutanunga kumi na rumu watu yingidi nowe rive zanya ingila liatali jentine zanye suiti zira ndi wekito mchijoko vera era tulida bache tuito muro indiri mbo wakati mubantu awe jagola mkuu wanovudo butufu urunaku uruku na tugenda kula baku sawa tano ezekiro bufaransa ne timu y'ugwanga eria Morocco sawa tano bufaransa ne gwanga eria Morocco endibe eyo ejja kubange kula ki ngija bufaransa linda kubu mwiji innocent Ufaransa ijja kubezanya Morocco kusawa zijja kuba tano kunako lwokuna then Belgium ku lwokutaano eribezanya Spain kusawa zijja kubeera nya ezekiro ogwa Bufaransa ku lwokuna gwa sawa tano then Spain ne Belgium gwa sawa nya ezekiro tuli mu quarter final oguli balwa kutaano kakati ulile omuro ema ewa ilaka wali wadoka kana mkone tutunulile bigambo bino wama kuruna kuru sande nowe elewe zanyatimi ugwanga elia ingina niluwa chingambe kusande kubanga tuwali wade tugamba kuru uya nzo gamba tukuru mkaga tewali lujia kubalu wa mkaga na ye chile kusaa mkaga chile giza tuba tuingide sande chino njaga luchu ulize burunji Bufaransa ni Morocco bazanya kusaa watano eze chile kurukuna kuroku tano sawa nyeze chiro Spain ne Belgium kati kuromu kage chiro nga tuingi de kusande kusamu kage ze chiro teru kujani ni pruga mechufa mbibanda kuromu kaga niyo tuwa tuingi de sande samu kaga JTB ya bida uon kakati nowe ilibe zanya ingi randi kuromu kaga samu kage ze chiro nga tuingi de uwe sande kancho gire wentu buntu asubu kubanga achimanya deni kusaa kumi kumachanga busa sana Argentina ilibezanya Switzerland ngugambe bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na bibi na

wabula mu knockout mesa agenze ku mipira 14 mu knockout stage era niyenkanankana Miroslav Klose si goru ni ngambye mu mipira.

sita biri tano tano sita chenda mbilista emu hash lumba chetu itendi limbo President Ugwanga Omukuru Emmanuel Macron mukwano gwa Mbappe agaye nti abapala gwa yokumula Mbappe n'ebirala amugumya kasita ya bigoli ya bawandudde nekibaluma nekibaduguda Liam Lozenya kuchiwa chewu sigwe bago bima biga kaa akomye ku timu ya Paris FC siku listo Paris ni Paris ili ya Bufaransa azeyo mkutendeka sita bili tano tano sita chenda mobili sema shoke Vinicius Junior buzidwa akakodioka mwe kunowe mwa Brazil kabaddeka kujja ku defending na agamba nedda coach yatugambye tugende tubalumbe paka kule ubinaye nowe yatu surprises yabe wunyisiza mbu si yawa wadde mwaganya ya D naga musomesa tugende tugende tubalumbe Haaland agamye nti amazima gali nti nno olina okusigala nga owagira ekikyo buliriza statement yenu olina okusigala nga owagira ekikyo okusookera ddala Brazil nsi nene ya maani esaana okubeera mu semifinal sina mu round of 16 sina mu quarter final muka basaana okuwangula World Cup kubanga nsi ya ddala n'agamba naye bo basigadde nga beewagira nga nowe nga bekkiririzamu nti bani tusobola okujja mweno ensi ey'amaanyi tebagendedde okwebyo simanya Brazil yasoma kuwangula biri ebiri biki agee nti aa omunene asigala munene bw'aba akusinga agee baziba kimanyi Brazil eyina ebikopo bitaano ate ebiyina mu World Cup so si mu Afrika oni si mu Euro n'agamba ate nga bakimanyi bagizanya mu World Cup ekyo kyokka kyabadde kinene libo ababadde basemba okujja mu 1998 bwati alandi bwagee naga nti basigadde beewagira nti bane tusobola ati oli abaddanga mambu busava olumukiriza akonti mama woli asobola okuba asinga owumuki sajja ge siganga weewagira ate mbu sifuno Gambia chi chichi gwe sita biri tanu tanu sita chenda bu biri star ebu hash okay rumba